0: Düsere Sanjur.
1: Düsere Sanjur.
2: Singa namba cho kan kan zo sha la düsere sanje nyin da sha ge yen. Ji ji dai ne jong tong wei jia shu jie wang jong zhen ge. Luo ra zong ra mo jong jin dan jie wei le ye pia rang la de yo nong ge. Xi Jinping ga jia gang xi ba gong ba la da tian chuo zhe de. Qin rai de tan xian guo rang din ba. Jiakong sajian huojong jindan jiawe ledian la kandi tonne, jiakou jia jiakang shibal tosan zhuti zi gubi ninsang nomari. Menghe para, rongjong jia nujia zome lo tongci jia zanwe duci, jiakcha gacha kodin simba tong. Menghara jiong yong jia chikyo tong we nu, lono jia yijie jin jia tingin zhutin zi ne. Tingin jia tong pietian ni ji, nujia pietje tong we namba saba deba tong. Nujia mala sabi sato pietian tegen ya pari. Jeci danyan jia nga dhu rongchong jiong jia lutsan rinzu gou jia yubi. Dazalan rindar yice chong jira jia jia zong mumu lutsala thong da ngu tsa ba dong. Yong yong jia thuma tsuba chou ni yong wii daba chou rindar no xia ba ri. Danyan tong thuma ra zochur gandru rindar cha ba dong. Danyan dazan rindar kaosong nong ka thuma de yan yan. Rinci la mi zhu jia dong. Xinci la mi nixia yibi jia jia chi din rinra wa nong. Taba zo rongca la jiga ngang bari. Jeci danyan jia nga zhu pejong jibara ka xi bi nyingbara chode linka wa nyangje chunda lasa la chubari. Jolo nyingto nyingdo lo rongchong jiongji rinne yukura jia loda tong kele dekla jesa jibi mandre jigo kachin xe ngune. Jigo teta taan dekhen nyingzhu wi zato yir zang jeju dinbi jengon rinten tong lige nyang tong. Gwege chopa su Monsola nyalin zeba mazi, dagra cha ngame xeke arne ji, tsundu tsu ne, bie cha ngame xeke arne ji, jinzin senxio tong rene satye tene ji, senxio gompila zeba ri. Tata lasa chongjira ta, misala kanga yebe, mna jidu sunyara chenpa ga tong, gingan cha nyamo tachong tene, jidan, chongco dechi kong, nyeshe zanga je, chen senpa mazi, reka ka ginga xeke sace tong, dekla cha ginso xeke sace su, changyang tong, sona choma la cha yebe, Gingan tewe mwa rongchang cha guanda ne, chile cha ginsu xio ye longche che je zang ye pari. Dolo zhonyo nosay ne, chidiang ma nga gura tungtsa jitong kete che de, nosay tong ngaca tingtsu ji, nongku lo kinti tong je sijo rao do rangba ten ne, zi che kinti tong manju jachi tong jira che jira changke che ye pari. Lo te ta, yi che nyongde sa te zato di, nosay sijo la xunya jao bi, kuya ngaywe te de ngaca xio ye kele banjo ra jao buzi tong, ping zhe che ra tong ye pari. Chichi danyan, ngakwa chuchyo shui, chodwa zibi zhongye lingan pa ye na. Dolo jida dimba la rongye la jia chuchu chongdiya lo te jia pachi zongbo, jinti tau ne chuton nongzhin jia rintong. Gora tungtsa yichu chuton chujia simpa di, dawa nga dimara gora tungtsa yichu le gawa di, du chongpa le jia cha chikotong chwa nyi pari pari. Chichi danyan sangepe zuchinpo ne hito chabara ye na. Jolo nintu nidru lo lo te da yichang yin jia zule ke len rinchang ki, Patong du changpa le jiaxia nga tong cao ji pawa tong. Lianyan yongpo du changpa le jiaxia dan tong cao dan pawa. Kelen rinchang ka panjir kojo jiwa cha ne dinbo mitzi zuor pa nian ju ba kele jia pinte jinti lisa chanpa jia zang ye ba ri. Chito changkong ka jizi zhou nye yongra zi bi jia gang koyo chungyong ki daga chanri ki changzhen sandil toma yongra zi ne. Momo changkong ka jia gang koyo jia gyo doje zi bi changlo sanyan zi de changjur ji. Chunye kasa zuba tong, jida jibi chi jiong anyan, changyong tong du jay da latara se jen bari. Dolo lo de da rongja la ji, zhongse tenle pumbura nidin zawa tong, riche saba tong latsa saba, zosa saba jen ju nyara biche zaba tong jiao jie. Zhongse jia chidin tenle jia nreta yong, rangpura zawa tong, xinbe yinbo paji talang jinte chira tong wii, zhongse jia zhongma mare changya la ye, yongbo jacha nga tong cao nga pari bari. Tenlin jia duci, jici danyan, tenlin nova lipi ningu kisi yunan kongki, tenyin tenbi loda nu menda jiobi jiegi zi, menda jiokin zi bi, ma dan jinlan tu xiwa tong, ma jionga la mechen pupi nung, ma nyi la mechen cochin pu ye jen, nebo nung tatong, gegin sang tong, loma sang cai ye ji jie bari. Singa namba zu, tindi duci sanji nina xiu zara.

tene chotong la ta tora da chara che jang mi ba dine ni ma no cham che ma ko ba da chi ni nam lam ba da tam che se ba che ze che go ne zeng go mbo po da ni chuo be che tam te ke sa da jang lo nam che che chen ji la no de ba chi an che xian kan la ba che go ne ten bi to che san ji ta jang so chen bo la ma rum bo chen ro ba che ren se che rum bo chen jang go wo zer be me ha so nam je lam nan da wa so on am de ba ma sa am ma de jang che che ten ne chom den go bo wo fa tu ji jang che chen lan yo sam jang na ke ro don do da ke sam ba tam che chu lan jo ri ke mo lam la ta so ten ne da ta te ji sam jang tam de la ton lan ne bi mo lam ta be te ta bi ser bi nyim bo tar ya chuo tong nyak sa a te Ta pombo che yila, ma long rita ha, tang mo rita dreba tabi, pa tun de ma yu de toku, pa wo sing tong, garde cho chong wang, tenpe a toki dangbo, singpe a metak marwo. Temo ji jata a terman drabe ke, pa tun, ambar chancha toku, mbompo, namcha ambarwa, garde mechen serbo, donse nanga epi, tangpe toki dongbo, yu ya kamba wo de, jaya ya nyuma rangya, ta ga temo ha na ke ke ke, Hubbo yong de ken dante, de lenka haji yining chu, bumpo ho jutamba de moke tenter, dranile, ndova ha tala jaki tare, gamba ha choka wumdo tale, ala moka ha zenzon lam se lang, lula kurson ho tuxa jinda tabe, japte tendu tana bunse, docha ha tada derere, ha dogurmo yinja ha chase tarara, sakamba yinja tezo churero, shapocha yinja ha kartomba kento, china dala wurman namja donron jine ugala tene, sutam, numa chuchi zamla te. De chi wo wu ke le ma ke ma gar tam je ke da zong kan zi ke le ma ma ba sa la dam chu chen a xer wa xian te ma gar na la ya chong ba tang jia ge a ge o ke da nier ba re ke ke tsam so le du sa si nur ba ha zhen do ti ke tu ji xi bi a du lu yang ba la me zo ba chu bu a du lu xin ba da bi jiab ji chap chen a chen na ser ba tog do men ju jo ta han ni xue zer ni le mi xiu mo rur gu che ba xiu chen a leng cha gu ye ke jo ta Ta lipchan da mo hodra so chubi ke tong da chang tong hundi bin nam shak tukzer chubse saklam jari deji se chub. Dechang yong ke atong cha jia chungo mokhar jaba runga la jaba sanji atong ke mambo kor. Kochab serbe tukdo la runchan hakan chubi kor. Gerba ritu ho hinga la so kor. Riksombo humma ke nam che la tancho tong san runcha kor. Tancho jaya tsenda bong se bong pavu dali urma derere. Chochong tam ki gharada chikse chay dala urmi loda chukse chok. Mamo kan jinda tepse da urma chochong tam ki akeda derere pepke gune. Duji chamla pepke gune draka adulto lembi. Ngada tong san chenbo ngala chanbi londene lama rinbo chenke dangwa tala chan londene lemba dalo. Le ala.

0: Bejong mezu liko ni tinji la zamji tingjur meju xiongze langse kaba ondong jay jay ge jim ni mezu liko lan jewa nong.
1: Gardi nye kor do mezu la chu chu ge nye ka nye yu ba tongzi du tu do kaba ondong gu chu jay jay ge jim ni ju yu cimban jewa nong.
2: Mesyana, jono tang tsesu la nui tsi tong ki cha, jing su rong li, kyom gui jiu yin.
3: Mesyana, ngun go si ju na, ngan zu gendai yun sun, ya gui dun chi mi bala, yi zan nang gui bi, xia wa gai kim bu hi yin.
2: Nang ma tang, long nian kang so, ma zu rong dui che sar, mi tsi la wi, zo jin ju ji, zi zi mu rong.
3: Nan ju ni, zhang chan ji, lu gui kang xiong du, chi mu kyo la, sa jia kang xiong du, mi ka su mu kyo. Dadong jiso dang gini, 차라 재미죠.

0: Umara, zanchuro ka dhuyn dhindur xibadang, deyang, tazan dhindu ka sun nungi thoma di yinxin. Rengchi la mi zhugyu dang, hingchi la mi nye huyu bi, ya hi chi dien dhin ri nung, daba chu, rangzir, gyagara nguan yu bari. La si tumu tobi, daba dien zin nang si ji, deyren zanchuro ka dhuyn dhindu nung, deyang, hyunda ya bu hi xiongwi, sen la sanpi chun ji toy xiong. Rin ra ha jang ya bun do la, Māng tū chū jiāng yāo bō qī mī hī jīn dō hī hī bā rī. Wā zā rān jīn tū jī ngū yī dā zā rān jīn dō nā rā yī bī chā nī. Dā zā rān jīn dō kā sūn lā, nī sūn jīn jīn dō yāng sā hīn. Dā bā chū zāng chū rā gā chū dāng, bāng zā rā gā gā rā. Jīn rī gā gā rā jīn jīn dō mūn rā wā sūn hī dī. Tā rā, jī sū lī gā rā mū nyū lā yī nī, ān rā jī gu bā dāng. Jī sū lī gā chī nyū hū lā, chūm jī zāng hū tū jū yā. Da zirin jindu jie hienji biyun yun ba bimba zhe yi ji, da ten jindu nu xiu bie. Da cong ma rang jie jie da yin ba dang, da ba cui jang rang ni yu gu ra, zin zhuk dun sun. Jindu di de mu di yun mu wi yu nga lun bie rwa yue ji xie ba zhi. Nye lang lu xie nung, rang jiong jie tu mo mang bie su jun jie da tu lu zi dang, da zi ji mang yi ya bu yue bie mang cu la dian li, mu tu, da zirin jindu di ni, yong yong jie xiu du rin ni lu zi li xie gui kong su jok di. Da ba cu, yang zi ri jie ga ra ngun ju ra tun jin jui pa ma zi. Rindu di rib ju ni, sa tu da tu lu zi ri, du rib sa ba ra zi dang ji ba yang hi yu.
1: San ju ri nyan zha lian jin, dang ge song zha, ju zha la dar ji bi ga kong.
0: San ju ri nyan zha lian jin, dang jin jin shu si ju zhu zha ri hi bi di bu.
2: Daga lekong ne nye zibye sa la, che che dae nyan cha nga zhu rongchong jong cha rongpa nga wi, momo tutsu cha thuma jinzo tse ne, yirang cha thuma changki sa che de chang la de ne, sen zhu mabu sang, momo tutsu cha thuma dan to xur chi bi, je dian zuwa ru de cha ba ri. Che guwa to zhunga momo jitin ja ko cha mari tin zhila, ya tian kipil cha cham chi, chang zuwa tian nyan tong nong dian zuwa, ken wong wu ngi, mari tin zhila nzu di tse ki su chi, zho ni nong dian la ye ne, Rūdhē nōwā rī. Rāmbā ngā mōmō tūtsū cha tōmā guā diwa kēchā tōng, mōngsō tōng tā nye wī bējīr tīng nē, chāngsōla cha nōngdiā dē, chōmē guā tōpā tōng guā līng tōpā, lātār tōpā jē jī nē lō lā njivā rā chāyabā rī. Chāla gāntōng chāngyōng kā mōmō tūtsū cha tōmē chāngshī sī, rōngyōng cha rāmbā ngā wā mōmō tūtsū cha tōmē lēkā wā mōchē sīmbā tōng, tōmē chāngshī bējī cīcā lā chīntō nōwā. Mare tinda ya tianja kepe la jachong ji lu di jeba su zaya ba ri. Chala gongtong changyang dekla ji mongzu sona ronkar ji. Mare tinda zaje de nga zu jindin zuwa che ji zawa chunzo nong tong tuji ye. Pera na chungba chunzi para zikar tong rurang zeba de da yan yi zamba ri.
0: Daga li kuni bai ni churo, ye cei du ni jingha ru bu yung ji para ka hi bi ni para cu du linki nyang xu chung do la sa chui ba ri. Yelou ni du ni du lue, rang xiong ju ji rin ni yu gu ji lo zha dang ke li dek ru ji su yu bi men zhi hi wu ga qi xie yin bi wan ni. Xie gu di, dan du jin ni zhu yi xia ta yi zong, qi qiu din bi, jun gu yun zhim dun dang, lu yi nyam dong, gu yi chi ba su meng su ro nyam ni hi pa ma zi. Zha gu ji ngui mi xiu ya zheng ni ji cong du cu ni, bue ji ngui mi xiu ya zheng ni ji yun jin sun xiu dang, rin ni sa du tu ni ji sun xiu gang li po ra, xie yu ba zi. Ta tai ra xiong jiong ji ren ni yu gu ji, xiang bu zhi sun ji men zhi xie gu de xie da jiu ba ba ra ba yu yin yin. Bei xiu ru xin qin dang, zhong qie ji lu qin dang, ke li de gu ji su qi duan ren ni yu gu ru yu yu ru xia yun ba dang. Yun nan jin ji ba ri li de zong li, yu ba ra tam ya qi ru dong de, ren ni yu gu ji me ri ka wa ra zhong dang ba ri nyang zhen ji ta ba xia yun ba zhi. Ra xiong jiong ren ni dang yu gu tian ge ba ri nyang li chu yi chu zhang ga zang pin zu ji, Tomi sunyam tui bi durib sabi bi yung yulam toji dang yunu dewi mungwi bi jie tamju yudha ya yu zhuwa yu. Li qin, ngan chu tunji jie lin nang piusun chosu dunga dang ngumi kyu ya rin ni dang xeb yung kuchi jie jie lan tek zo ju yin yi xeb ba zhi.
2: Tindi zangzhi ngingkarwa zhajia dong so dian xiaxie qingge kin laba jie rin. Nyinlian ba chujong dong miang la xi, rapo drizo wa dexin jie ri. 生个南巴族听的

Manda mi bi za dong ge tian de. Su mi zhong ge zhe ge zhu bi bie da qi. Nian jie yong jie zhe ku qi. Yong shi qiu bi zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bi di mi yi xie ning yi na. Qie jie tu zhe ge du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan shi. Huo wa

chobo namba demo oyi. Nga zi nyam to luji jang jo kong nyemo da dani du to to po jong long chen nyen chi li kong kange long chen jia te tong ri za lin cin rong yang ji xing kan si bi nan zun ji xiong wa ga zhu xin de qi. Nga na lin cin zo xiu xing ki ren qi yin. Da ren ge lin cin no zang ko ri nyang si ba do sen pa bo ri go si bi lin cin da rong long chen ka bar song yang si bi na si lin cin ka song zha zhe si yo bi zho bo zo ga bo yong wa xiu.

rang tong mai be dakik wan ji paina ani me pare te cheta ge te indir da te dang so pe rang tong mai ba ge dati ri bi ge ye ge ngri de na ani te ni da se war si paina ta ni ni ge ngdu s ma de yang ai yori jin se che na nga ka se la da jeng no la ani be da jin du se te si paina te che na ja ga ge kurun ge ge ro dong wan ji bi ge te dang so pe rang dati ri bi ngri da ni de te ni se na ni ge ngdu s te indir da nga rang san se si paina tene nyinga gu nunu yang alangi bi ge dajin la soba teso de jagar nyinga gu luksi jagar nyinga pa ikluksi nganso pe rang gu wanda ta yaba na pe dati ju luksi tela chere se dire yang ah se ya tene ji ni mende pas teme teso de jagar nyinga gu luta pe dati ju luksi ya tene nyinde chepra nje gu ngundus tene nyi se yaba yena ane nganso la ndahi jamete pi kanga mambo ju ngundus tene dire ta ndorna di kasa la ta cheten xadung changa teme xadung gu nunu ta gansu nyo pare zina yang a yara lavin do hibi dachen denken yenans ndar sunjipai yunda tana yang yodang saji sunjir nipina dachi teda kilamara majavo hi hialu loza suji kapan tena nipai oya tatu sumba hialu loza la suba kia tene yang yeda saji sunjip mado li yang a la suba nili hiaji megi pare ndepa tela kunutak ni gaba nangyo shi Tien dira ta kiawa tsete xa rukiya, ta xialu lo tsao la soba ka kapa tena nindu usi. Tien dira pe ranga dara gwaan di shiba yena, ani yang yeda saji sunji usi ni, lo pe temi sambo traga tsao li jatara suma nangi chi changi di kine ba yena, ani dikindu usi ya tere. Tien dira ta nika sana ngansu yang yeda, ani saji sunji usi. Tanda chiri sana, ani yang ji korshi,

Sengkina batso kong kamsa nga lechi tso chong pa shira namja ye. Ta ta lenje ne sengko tsukpan de ne, pyo jo longchang nyamche le kong kanki longchay ta pyo jo pimzu kanki nyamnya shepi, chang biyang shepi longdo le siri. Lechi gomene namba tsu, nga ju rongpa tsere dhan to chungwa na pa pi longdo, muro sa na pyo zong ki lechi ngabji pat sen pari. Tereng lechi ne namba tsu, muro sa na pyo zong ki lechi nga agu pat sen juri.

namsa yahan chale bo ce patan wa malan bo nga go po ma ya kore lo patena ma chu yahan go po bo ma na mando dawi e bo tu dal ando ya

Rulengi evo tu yasaniya Kore lore sabo chagi Yahan tangwa bo tse go lam da sena ane go po da maya Kore lo yam na go po Yahan kya chabo nga avo de cha ule na avo Shole da se ya Kore bo li tundu la che Yahan ma chong da na avo Long chang cha togu uvo ta me ta si ya Kore lo to yami kyang chong Yahan sen song da na go go po cha ne evo Ja ye bo si ya Kore lo gu yon na chong da Yahan tong jir da te Dren de bo lengi evo La la da xor ya Kore lo pa pa son da ye Yahan ka ti da la Yami bo singe e yahan Tong be da te ya Kore lo te da de lengi Yahan la la da xor Di xan li chan cha abo Tong u da ngi

Yeah, Papa gutan ma tob danaya mu kyu tan ma kabori eri bo go pa ye pe le koni e jong ya lon danaya sa ni bo ja khar bi tu long ke bo ni ma khan da la nga me la hi ra dor je da se ya hi ba bo ya ne zam len kyap sa no bo sa ne zam len kyap Martamolese Kim tsen go la kor san ta kor ya Ta tsai bong go la ga sab dek Na po bo da la son di na

po ling ri xie du. Nga rung ka kumi chem chung ka ne chu xie to xiong wei ma che, nge nye po pen chun tse ya jate, nying kong ka nge li la ka du ka chon nong yong ma nyong. Pa mo na chu kyung tan ra ni, yu shu kang sar apo jupan ro gu pi le wang tala sam ni. Nga rung ka ama chen chen te chung komor sham dung nang gu yu la, kam gar pa mor nge pa tong him zin ra yong ko tu njin chi yu. Nyen xie je ko yong yar ki kong si zo te lo tar sung wa tong. Kang chim sarpi apo nyung re je, pa mo la so pi lemi konso yon nge me che lewe kong hi du pe pa tsawa ni koju mandu. Longo kek zang de je so ko lasi chili lo lin hi to yik juk chwe ni. Payi tong jang ta chwe jing chili lo yon ka zata shor yon chwe to te chwe mongpo hi chun ro du. Payi che chatin kor tong hip nyongwe man nam che ne chwe tuma hi la no sam tong kong ma yon. Ten hi ka yar ke kong si la payi to lo du. Samueli debi tuanhika kui semno gashu dremi kyargo nazo shionhin. Tuan tanda yen mayin para ngarong lhasar dupi ringla pamo kubhik ali jugyu me para rangmui ngao dog ami tiso hingli tong chimli shiro su deba matse. Daki amar yang ni yang to kui korcha kecha mangpo dinyong yo pata yinla. Kechi hiu la kwa lindu halam tsemi tseta machupi shipi nawa hi kyargonhin. Yon daka kwa lodo yen hi shena pamo na malo kyo nga yoi rangcha pekencha ali lemi hi yendu. Langso je hinpi mechung pomo tso la, rongrong ka chago la papi nosam naso tongcho pi wangcha luyo. Tedu ngarong gawe pi nechu tazo tepa tsamli, do ngome senpa na sho longlong hili yen yongcho che. Jonsen na ngechu gongsen kaso pamo sasho ngeme che leyu gang hindu sho senpa am. Yang na morong nga gong mato para rangyu che rirong chungo tra kabhi lopa yong yinze. Gangtar koi payu che kangchin sapa te ali nyung riwa tong. Pamo nge nyipi pensyon thukti che lege te yong nyung zo panra te. Tene tse pi ta par che malo nyek tsadang rin, ko tong pamo thukti ma yong yong. Komo rangyu tong jang che che pi pari shosu ni la song se wa te. Lo te pe che lo sa chala nyewe kabhi la. Kui tsamri chapdun roka tong nyam to tromo ledun do par shue. Namda hindu chang la lo ne lo tui di papi kawi hui te tso na. Yanga nyingi chawi xie pa xie tong da. Nge tsu parin jo du, mokdin long long ka chue to gangkar chomo lari xie re che che kor te che yin to nja ma to. Pari nyandab che pong tang yue tse kawi cha che lar kam ne yue jing. Tsa chu tsor ten xio xin kang cha ka tangwe dong te xie wei nriya ka tsama rong rong ting na. Porong nga xin na xin je ponya che xin a ki ndun chi che gar tsen jo rol. Yu ma tsue kang chin sabi njamdun gang sar gang su tim ne yue xie. Dren ten che tsui tsam tu lui pi nga mi pang se kang chin to tso gang chui to yala nyal. Chung ui tui che tse ya pa mo dema nyi to kui yi la korwa tong. Kumi rong zhong kam che tso chui la nyam zi te pi pari yu ma tso tong nyam to me tse yi tuwa chen tsar hi nyong hi yu a nyam shong. Lo xin ngun che yar tami rang gang hi la. Pari raji pyun sum tso pi wong kor tue chin ten hi tong a re. Ko tong lerong ga hi yongdong ki che to kangmar che kali sansam nin doi te. Dochin tsume dangmo ju ne magdu na chingar ne pi pari chomo lhar tong. Himalaya raju che ngosar nam pi nge tsu yuwa rab tu to. Langkor pari lungpa tong jang che chenyan roa tong tu ne. Nge tsu minglam to yong chomo lhar yeri che chekor ngue te che yin tong jawi kawa sangpo minpa chera. Ongkor tochen kab hik che pari kora kuyung na, ngo jong pangtang ke ngui su me to chachi gochi rab to yene yue la. Yu me tsu lo to ke hinke mukha yung me to chakang tong. Nema yu lo, kurmang, paya tzawa, sena la sopi ngo me che me to gangsar yene chi. Kui donlong chukcha che la namba sarchong tu jorsenpi pari tungda che chiwi ni tuente. Pata rinsa ni pari yuanjong parchi nung jo kab. Jiangqi ring zamji sani ge par lepo kohi. Chachi me to ui su jipa chungo hi tinduwi bume jik milam tu kyara. Kor chung yi lo nyi nung ke yun chung nying jipo tenra tamar jinshung. Yung tena yu ngui tong muna sunpo hi yinpi. Tena pamo minang nyampa shung. Ke si pamo yinpi wong tu shina. Kumu nekab de tsunay je kuryu tena manta yung kunji yemung chur gui pa hikla. Tena ngoma yaka par nyue nasam, gunga par zung nasam hiepi mangchui chi tambi tenyo yi la langar tenyo. Kui toyo nyungwi mangchui chi tamju jila. Poro ka ka kepo lungpa gong juni, chakar ngoko tongte par chichi shi. Ko nyi banang tu por chi

0: Sanganaba. Nalinti toshu shungi tamayapi. Terenke lintinala, desun hija hibi nasi lintiku jota deshi. Deyang, tsovi juhi koja desun hija kajita, nekin kujo koja desun hija kaji kujota deshi. Hiala hitino desiru. Huela tsovi juhi koja desun hija kujui. Hiala tojin saga, debosana detana pinto ibi korsenru. Kegni, sin julen sheba pinto chewa. Tochi saka kalesi sopata mwana porche satoen mawa taan tochi shimor chana nyulen dewa maze pozo la nepo chongwa yore. Nyene chima satoen she mawa. Tochi kalesi sopa ina chima satoen mawe chima ta powe na leji powe chikar shimo sunso jo nipa tuyene poa mubi ne ngungo tojo yore. So ne jabi sona jobo leba. Dutso renza si ne tochi sopa ina siye samdajo wanza dewa jabi chona nyubo le ne siye mambo sawa yega meba zowe xa jaba nanje iza chekura. Ye ne siye suje cha changa maratongwa. Tochi kale se na siye suje cha changa rpabi namba hulato taa ne changa rta tahir tahir maratongwa. Nga ne ngandaka samba hulato tongwa. Tochi kale sawa ta mena ngandaka samba hulato tongwa ta njule yabu seto jere. Chow ni ngodongka nyema nyongto tongwa. Tochi kale seba ina ngodongka parenka la ngusho mambo sho ni baba kumba lasu nipa tento jere. Dui ni njulanji niki ngungu toba. Tochi kale seba ina chima mangto songwa di njulanda poan janleji nipa tene njuse malala desongto jere. Senganaba, xiala desongka lujun sheta ka chokyo jere. Tangbo, Leba zhongda sheta la yu. Ma jing gu shui rangi zhe lu zhong sheta changmi lebi deta la pingba tuan jue re. Diye chui ni denchu lu za zhe leba la pingto chi xue yin. Denchu xin na songcha ku shui la gundae xiong ni le xin la nu xin dangi kundae to di cha za xiong wa da le xin zhe san xin nu ba da chang nang to ru dong gu yue re. Ni ba gengu gu lu zhong sheta li yu. Ge ba nang jang dong yi lu zhong sheta na ju xia lu zhe di re. Tsoda xin rado sheba yin na, nian dara gama jo zan xie di shu zha nyongbi ju xia lu ju jun shong xin na lu bin nang ge yang zhong gu bi za ju ngan long shong di du me ge ba nan zhang dong to jue ren. Song ba, xia gan to dong yi lu zhong sha ta li xue. Lak ba da gang ba nyan shu lu zhong ge xia gan to dong yi li ba tuen nyi wa ya. Be na gan shu lu ba da ju jie jia ba di me da dong ren zi ba da ku zi yi wi zhong da xin na san bo yu ren. Yi ba, Zongzhen khansan ge lu zhong de xue. Zongzhen khansan ge zhu xie jie gwe na xia zhu zhe na man za xiu ba da lu bo do nyan nyam du ni bi zhong da na man za xiu gu de. Nga ba, cha xie tu wi nian gu bi lu zhong ya xue. Cha xie tu wi nian ye bi mei lu zhong ya xue na chan chan man za xie ba da gang gor xue ba qiu jia jie ba su zhe zhong da xie gu. Zhong da de re zhe xia ne yang gu xia gu du gong ba gun de xie bi cha xie ma ri dong tu jie re. Zhuk ba, Jiang zhen ni hong gong shi bi lu zhong ya xue. Jiang zhen ni hong gong shi gu na bingbang polo jia gu. Bingbang polo jia ga mei polo kushu kona da gui bi jun jie mei ba. Jiang zhen ni jiang tong da gang ni wu tu da gui bi mei ge xia ne dang zhe yang yang shi gui bi mei zhe ka pung zhu la kong zhen da ngen yong wei ping ni ding bi gu ne jiang zhen ni hong gong shi tu jie re. Sen ke na ba, xia la tama ting ge zhe me la nun xia min bi ji ne kubi nyanka chiwa yubi kuru kyuji. Ari fafu lo jin shibi chujin lunan ge xinjou jen na duncha minbi jine puce te tama menten ki li tama tingche je shiba puce jaja chukyu re jiga towa yoba da xese jang towa yoba kuyo yu. Xinjou ge nandang di na duncha minbi ne pubi ne ba nga tong sunja chukyu re ru zang xio yu ge. Minju da je yun se shulo jindong go ja jaja zho lo ne shulo nyintong zho lo bari ni. Dedaka chuni tama tingi zi neba jeja dunji dunji zala dunja mingbi ne shalu shi yoba ta neba jitong zhukja sunji zang ne di jingbi ngalangdo songyo. Xinjou di tu ni shiba tama tina dunja mingbi ne puse to la shalu shi shi zang diwi to wa ta ne de dan rewi ne ki yinda pu ni shi shi zang tunbo yoba re. Senga namba, xiala mizi ngado seto bi talang dunshu jingi. Jindu mendang zhe cowi dogo dang song zhe duen du, gangar qingbo zhe ni tama rangyi la ngadu qingbo zhu gu yore. Cowi zhe zhe talang kaxi kundu qi na ngadu dezan qia ju me re. Nyadi tewaan ka ditan shibi du detu, tsowe nga do sibi talan ka duen duwe bari. Deyaan tangbo, rangye jun yunbi lega tsoko. Ma mambi rangye gawa dan, rangye la tsambi lega majiba, yenji lo la babi lega shajayo. Tewaan ka rige kibi, gasi li duen she rangye jun ma yinli, du tsu nyongwa besho shi na, junri yinli ya ba du to na lega di rangye la tsambo yinbi tingu shi yore. Nyimba, tsuwaata lega tanho rinpo sheko. Lega kawen majiba, doi manye la, lega kondan sheti ngasu majabaya sheju meba, lega da ngasu songze sheko re. Songba, tsuda ten song shenro li ro majo na talan yin tsoko. Maka hiche ranye jun dudion dhuchin, utsu tarshi sheti tsuda tengman shenro li ro yongo me. Diga talan yin she, tsuye she na gome jo ngado seto je re. Yiba, Gujin sehi ba shego. Gechiwi tuyanda shi roka kabata trawa so tsangma go jati logik senji ke lega chusu nison zang shiba yina dutsu di nyingan ke lega shibi li shu jang towa yor. Nga ba, mnzi tuyanda gara chi chung iwa sehi ba shego. Shagya dang, zidong, chansa so ganshi gechiwa yimi rang rang la chua nimbo tuyini rang nyeja gengang chiwi tuyanda gany ba shiba shego. Chukba, ma yin gabu yunwa shego. Shawa chungza ki rangye ki pama puchukta, zada gabu yunwa shibi, leka shi na rangye la yang dewa tsotu jere. Dunba, shubi nima ndego. Nima maanza de na, nuhyuk seto bata, senpa shibo yunto ba jiyin.
1: Bertang siluk soru yung lu ta, song tuan jai wi niri yu tap tang.
2: Jong chua kang tang di song hi zin ni, di tang lang tuan no ni lang mor yu.
1: Sing hina ba, tata chi chi sin yin bi le cinta na, bo yung long ching nin ching li kong, kam ki long ching jia, di tang lang tuan hi bi le cinta re.
2: Chi nam bi, di tang lang tuan si bi kam ki long ching sin jia, ga si hyo.
1: Ngan chu chi jia, Lu se nye je de tang la, sen kur se ji yu.
2: Chi nan bi, nga chui lin chen la do kur si jo ma ji ba nung ru.
0: Sengen nam ba, xia la nye re ngu shu zhung dar ma za xin na, zhi ne pu zhu ngu shi to bi kur shu jing. Ari zhi ne tun su zhu, ba zhu si bi, zhi ne ngu shu tuan si bi na, Chini che nyingka se go na ngenpar to liu ju jitsi yang to tong gu ba tang, zinze jo chucha mandri bi kasi zang ma tsa wa. Ngu she zhundar jo liu za zi gu luk ten yo. Chini hungu su tuen na zhundar si bi shuk tse tang du tse jo ti rwa nimbu tuen ya bari. Ten ya nyeri manta ya shuk tse nrenza jo liu za si gu la xiong ni, du tse kama sun ju zang jun su se gu ba tang, Diye xio to nyeri leka yindang ni na zangko re mantar ya nyi nga da nyeri du tsu kama yichi xie nga ni chu tsu jikza pa rungdar xie to na yabu yolo din ya bari. Shuk tsin zhanzi zi ngu shi rungdar na chan chan tong ruwa da zho cha jo polo ja ji su tsuyo ba da ngu shi chakpo na debo jo ba da chu ja ji ba su yin. Rungdar tere zi xia ja ba ma cha ba da nian ngu ji pintu ha jian qin bu yo. Gasi xia gambu chan duen na, nyeri chutsu jekda ne, chutsu jekda shiki bar zhungda shiku. Shibi zangho re, nyungtar ya, nyi nga la shuksen renza zi luza ziwa da, duchu chutsu jekda junshu shiku ba da, diye xio to nyeri ngenpar to legubi lega na shiku. Yen ya si gong ti, nyeri manta ya, sildu da khonsal tu nga za sagu. Sire de da ge, lowi zhi ne da, mibi zhi, powi zhi, zanglong ge zhi ji, hongu shiku jo re. Gasi chana tongkin ina, shiba nanzi nyeri kyang kayu gangdo da, pime nanzi nyeri kyang kayu gangli tongzo ya mara. Sengenamba, bagan de namasi luki ki senji, muntini nganzi nisi sero.

0: Lula dewa tang semla ganang xiongna deshi yin. Deshi topar ndena detang la zunggu.
1: Detang guna seishwe ji panglang manuwa xigu. Seishwe ji langdur mahina nga chui lingqin xiongtang.
2: Xiala na konga ba jyota ji guo xiu jin. Ge dou ni jyota zunggar tang. Zonggungo gansong, himur doni chui na godi, dee langba dona nagungaba gyoto jere. Dee yin tsusi jatangwe doa geja nagungaba santo. Ni, jani gyota. Zonggar himo doni, dee kuwa senren na zaadi, senren nagunga jana, gansaja nagungaba gyoto jere. Som, chela nene punye doni gyota. Na yonban gansi, yu yi la luni, lakbi na yu yi la punye dongaba dan, na yiban gana, yu yue la punye xin na nanga ba santo jure. Ye, cabo jane gyuta. Lare chu cabi na ba ni chu zedi nanga sa jo wata. Lugu lungtung chu jingi, cala nanga sa shu ni, calung nai na ta na nanga ba santo jure. Nga, lubi che shu jutu ni nanga ba seto. Chugu manja re nanga na wo ngudong ka wata. Ni lungbo mokuk ba ngugu yore. Dega chugu manja nyene munju ba bandu tani chungbor chen na nanga ba santo jure. Xia la bomo na chong la ngata tupi jujin yi gor su jing. Lanzi duzu bomo na chong la ne jia ya me jang duju dansin la chunyi me jing. Ga xi dansin yu rungpun ka ji lobur to ngata mangbo tuni don sepun zi wata goyo ko wa me ra re shi ba so zi sung cha xin bi ta na yong wata. Lala ngata nyunguri nyinshi ni dawa jayegza la junje meba tuyengi. Dene lanzui tuyla libi sabiun juja da sanse wu shi li tuncang xiong mebi kangan na tujuzo tuyeng ma toba li xiongwayi. Dene bomo na chung na jundu tungwi neje nyinshi sen caba da ngadok teja ba soju mendongwa jili xiongwayi. Sengena ba, xia la ginghu zu lori meyla daji tegri xe gubi gul xiu jingi. Gengho zu mihe xiendu xinba de na rangyi zi gubi jujin de kona mayin ba mene kaasong zu kunzu mihe la tegin gujin zogu yore. Jangzhen na mihe xiendu zuwe jujin zogu yin. Lo yin zhuwa da dune gengho pari chiwa xia zhen ne po ni mihe nyan zogu yore. Gengho rangyi zi zu zi setek nenjur da cha xie towa, cha ya towa, sowe gongxi melekwa lakbar to doa tenzu gawe musu mihe jorun zogu yore. Meng hore cha na mehe ngonsa cha chorun roku yebi chansa na meng hore cha bi neju yobata jenye sakun ne cha xe tuwin ne janren ne xiu chi wa cami ngore ne longjin se juyar. Gade meng na wata zhang ba mehe ngonsa cha cha ba jujin musa wa ngu yu shika na wata hienpa lo ba shuk ba cama meng hore cha ne pu bi tumi ngati yinbi dutu to chile mingne chenka to daje cheban roku re.
3: Sengana ba, tenin sena dhe rishibin nungzhen chachan xiu tsa, xiala lu yi siru.

0: Singa to Bunaba Kunkanso, Tada Chichi, singing Billy Tinder, Bajo Lunting Ninchin Likon, Kamki Lunting Jer, Nadan, Ni Jupi, Hulam Hibility. Drink a letina, gain Tahin Yamalata, Conquer Lopsy, Danji Hibi Gohiji, Deyan Logi Jujin, Hoso Tubadan, Lopsy Jujina, Gagin Punkala to you. Gagin Punkaka, Hosu Tawadan, Chili Chesang Tina, Hoso Dabitungi, Zawin Gingli Yinla. David Gagin Punkana, Shanti Hosu, Li Dun, Nuja, Lali Shibu and Yibi, Gagin Jer Punka Kanda Hiyuna, Hosu Yang Dinda Hilda, Nietobadan, Detuja Hidim Nayan Tunsi, Dedin, Gagin Punkana, Shanti Hosu, Nitiba W Badan, Hosu Dudin Piedi Donjana, Nansu Lomanka, Hosu Yukija, Lali Militobi, Nyam Yu Hina, Shesosha Yakaka Trip, Hosu Munshudan, Shanti Hosu, Lambert Kashubi, Jadin W. Tawana, Dringa Letina, Pajon Chanto Jonje, Horonzon, Lojun Nimpi, Gagin Tahin Yamalaji, Lonia Hilhazam, Pei Gaginja Shalina with Juranam, Konki Hosu Dadantan, Loti Talam, Digin Misaja Nyanyundan, Jundi Kanda Tomikola, Dani Huyo.
1: And it was a made Jelo Anatsu, Likapur, Linipund, that the Nathani. Tapar, did it some mal, big loaded Johnson Silly Dilly?
2: Yes, yes.
1: Think Tambo did not lay on the young Nah, Lotion Lotter Topa, Big Eek, Lotic Linga, Lenlego,
2: Rigid.
1: They on the Captain Nak, Tented Janan and Salano, Kutik Jotreso.
2: Yes, yes.
1: The name Lotta Tambo Niato was shown. Much Lotta Ta, Chi Nyanke, Roik, Capsule, did you? Mangkia kata jangan nangsal niu semca, ye cangas macam tu cuy mara, ye mara. Engkau cel cehi kasih sana j cuy ber. Yang ngah nindo jami kusong ni lah, tu ni niu dun cuy so. Yang lingkai cingdo masa niu pegu cing lingkai do masa.
2: Nizlis.
1: Tu ni lorong tambo ni yang cuy mara. Cuy undi ngah lorong sumpah kasih le yang lorak gigi mandan si ngah lorong cuy pan yang cuy rosir. Lalu tu pun terus dengan cik Tin itu dia nyuk juga itu. Tapi ya zaman itu tangan kami ke zaman kalau tu yara zaman ni yara zaman rere nyuk ye jor. Tapi tu tata cik itu tu pakai lawan tak cedok ko zaman rere yara. Tapi ya zaman dengan ke yang lalu tu pun orang cik Tin. Tapi tu nyuk ni zaman tu semua. Tino Logino Pajita, Tulia ya Hutre. Send the Sabbath there. Ah, send the Sabbath there, send the Sabbath. Then as the Sando Sabbath, did you assemble Hajan Gash? Chelsea and what's a Honda, Yajendulika, Tan, Nabana, Tondo Gondoa. The Nitata, Tanga, Yan, Laurent Tambo Tio, Nani, Laurent Tambo Tilgo, Laurent Tambo Tio, and the Laurent Tambo Nolan Zenda near. Chendong got a Honda and Zenda Yorgo, Nan Laurent Tambo Zenda. Sempatan zaman yang baru begi logik lingkungan kaya. Di mana tangan datang cerita dengan si lada, anu la macam mang, gengeng kan tangan mandu, mandang tu tangan cerita na, tangan zaman anu la, zaman zaman anu, jengal la, ngajung ngaju jengal la, ngajung ngangar, cendol cendol tu jado, cuci cor. Nanti lada itu tu, jualan tu cikba le ata, begi mang nada, nyong nada cikba cikjang le, ini tan lizat jualan tu tan. Tak lingkaran tu hajang ke jikce boleh tu.
2: Jadi,
1: jadi tunjuk tuan sekarang. Ah, tunjuk tuan tu kamu rendah tu. Tapi, tata lorong yang bahasa itu, tak kau tu cedera ko. Ngek lorong di tante, setang ke, cando nyanyi lorong ke, di tante orang sih gaya. Cedera lorong tambo tu yang bahasa itu cewa, longdon tu, rezeki jen de, tehin rezeki. Kau tu lor tang cedera ko. Oh, tenar rukbak cik, jaya tang tenar. Jokhol Jokhtej taan, aata teke lingkain taan tani Atsu ngatsu zankhar kongyok la ngaso yara are Zankhar ngaso kala nyog la chisana lingkai jikbut yagami Mili junze chen sana taa nga ka Lotek zanzi la yezo ni Taan zo kya ndalo diyanmo si shona chen Te hiopak tuji maang chihwi tsangma la taa lochen zangna la Taa nga yike hiatis taa maangbo shihimi Meshil junze chisana taa nyog ka Hale tani nyog lo chong taa taa Truk kalau tada tahun itu, ada nyok cecana rutab santo undurgo, santo ke, tena nyok itu je lepa cel longtanta, tada jana nangsa ke 뉴욕 레바 첸롱단이 라시메다 마이나 치스나 자나 나사니 엄마 로자 타운 들고 자나 나사 타운데 거쳐던 어서다 치스나 다 산노 동탄 조옌 자든다면다 땡이 간데이 나사가 자 산노나 쳔보 동을 땅아 나르진 네파크 체인노는 다티 콜 산노 토모 동네 산노 동데 다 간데이 나사 담에 옌라 개자 트인데 나 초만다 그 렌 앤드리슨 지 다 렌 잔지 못다 땅 자마 가사 가송 nga jana nangsa tana fujian zu tana lo ke ta tana le lao shi yin ba ke ling ge ke lo zhong shi ge go ge ra shong ta ti di ko zo ge ja xi tin ni de ta nga zo ge na ba ru ge na chi sa na ta sa ke ni na ta jana nangsa ne ya zang de ta nga zo ge ta ni xu su chen ge ja ru de ge ta nga zo ta ba la le ba le che ba ha jian wo ra ja re long ti de ge ga le ya mo jian ni de chong jian de ge ren na a na le lo che ni zi de ko ten de de ne 그저 저게 다 벽에 되기 도스도자 잔 자식이라래 자신 항상 산도 다 간리나 산도 다 되게 그저 그 초학 제들이서 단 다 힘이다던데 다 초학 제들 다 인도 자자자 데다 레레 초학 제도 그저 다 종례시 롱롱 가서 그래서 다 때 조차 저당 사자 카토마 아 장성 그 다 사자 카토마 그 제브르 제모스 제스나 다 사자 카 마르드 다나 다 소논 된다그라레 소논 단사드 맥 레바 치스나 상노 동조 효스 대원데 다 자나 나사지 뇨데 레바 세기디 다다 강조 산토 그 뇨그디 레바 세기네 쇼옌 토르크 준센 파젠 델토스 다 정이겠다 당에게 치즈르코 다지 녜이르다 다 트지 마존데니 다 덴데제다 정아 다 토머크 다 덴라 힐친 진진린 다 덴나 잉어 그 로틱 세일 쳇 더용데 다 로 담보 다 로로 님바데 졸 다 좀어 지 되게 엄마 다 타사 안 담보레 다 흉켄제 기게 겐바데 그 다냐뇽 응읍봇 만알 달라나 시다 히테 나센노노 응미 과야 못을래쇼 다나 라퍼터 로로 쪽바노 레온데 로로 쪽바 티온데 로세마 티온데 당어 저게 담보 쳇스나 멍 쳇 여바 덴디친로 그랬더니 디지 콜 쳇스나 다 쳇저코 선집바 쳇로 데넬 히타 담베 데네 종이 되게 공바 덴린로 온데 다뇨 로직 지르노는 땅 할 강가 팀으로잖아 나 강가 같은 것은 러러슨 밖에 난데데야 뇨 아따 뇨게 야모슨 데마다 된돈 다 러러님 밖에 안 되온 데마다 된돈 러러 예박 되온 데마다 된돈 코솔 다 바차스 세상 문도 젠로도 지 아 젠로 다테 네 사노 양네 야도 돈은 있다 다 바젠 로체 뭐지다 뭐마지 데다 다다 된 tan dhamma dhuwa, dhamma dhuwa chisata ta dheb nung chisata pachin mung chiang dhanda rindar. Tindri dhanda rindu ko nang dhuwa mung cha, tindri lo dhu ching nung la, ta nguwa nga ge lo chan dhu di nung, uni ta lo chen nung la, bai lo chen, ta ang chi lo chen, jai lo chen, mung chi na dhe sam ra, dharu jai lo chen ta tindri zangko nima rir nung, chukti rir chim chay yo ma ra. Na tang sa yi na, ta tiki chuma dhan dhanyang dhanyang si, bai lo chen, jai lo chen, ang chi lo chen, tene shudu lo chen, tene yora. Na tege kichasa na, rangka sunche de lo chen, tun sunche de tsoma ranya onde, ta nima rele pa chen, ta hiongso de gongso ma pyu na, tene tsukti riritz, niritz, de ma to yoma re. De ma to mende, ta nyogo de gagan ke ta lo chen de, hodu chik lo chen de pa, ta nyogzo gara rana, de lika de, ta ta sui ma to na, ya, lo so, lingan raman dosa, tanri ki kiyo raare. Ta te ike da gale rada nopa jaa lochen te tatari bhaayin rida. Ta nyo teke lochen duyan toji bakya te leba nongla yamu tsu nyo to mandoa. Ta te nyo mando te ta nyo gada ki chisana ta loran tosan shi loran chukpa na shajun songa te. Tsuma yong da yang sapa zhongli nangyi na tsu ngami ka bakya te mandoa. Ta te yong da ta nga ka ta jema ta loran tangpo tina andi insi. Loran chukpa tina loran tangpo ka nyanyo zangla. Chirisana nyanyo te ya tsuma nro gara gara na rima. Rōngde tā lōrō chukpa nōngle mandānsa tēk tsamānda gāni kishu yōn rōndu tāwande tā lōrō tāmbō tā lōrō nyimpa tē nōn dāyā chika māngi tē yamu tsu jāma tā. Tēne nyōgu tē kā tā yīgī ndrā wāndē āyā ndrālō kū nūpa nōn ndrā chika nūpa tē ndzandrā nō yā wāndē chisa nā nyōgu tē kikin kā tā nāpān tāng tā tsukti jīng nā hībī kā lō tsēn tā tē kī sindrī tē jā wāndē tā nyō jā chā ngā chī tsikā tēne sindrī tē nāsā nāsā pūgu māndō pē kāsī pūpa chā yā nā yā 그저가다 이게 껴놓으니 파지 이래서 양말은나 요 가식 들어 눈에 뜨더니 이게 넣어놓은 헌족치 양말은 양족치 양말은 양치 다 뜬다는 신 다 치르스나 다 딜라장데 리면도 다 뜬다 이용 베지 다 베이 치르스나 뜬다 로체 정상 하장 좀만다 까만 침보시야 깨네 다 깨자 그 고육 던져와야지 Tene nye chese na lopte zon de nyanyong. Lopte zon de nyanyong te ta hayak to kipo rin zon da. Ta lopte ke kengwe de lopte zi ma te de zunri ke doksho kandre de sa ta sanu tokbo ma chikwa. Doksho ta ceto ta jama hina. Te le zon sanu tong hita. Ta te hayak chitang nolay zan do san shungi.
2: Kante sobre, ke kengwe chiba kharku na bubu samlo na lanye te ta chik kalye khabwe ki doshi zin.
1: Ta tenri, lapur te ceto zha zha chiti lopchon lopta chunchoma nong la. Se tang ke rāngu pīpa tāndā, cētā tāndā tāndā jātā kumandu. Ngāi tīndi sāngshū, ngāi sōchā lōsēn pāndu. Ngā tātōng kī ngā kachā sāna bāyī lōsēn tīdī ngī, ngī kā rāng kā nīpā kio kā jāyī jā lōsēn tūmā tāli hīmjīg tūmā zōla. Chār sāna kō kēyī gā rīla, tā pā lōsēn tī tāndi jāchā jāgbā rī sār kō. Tī nāng lā tā kī sāna ngā tsā kā bāyī gā zīna sāngchī pāna, jāyī gā zīna tā tēli yū fā zōi dā. Tā kēkēn kāxēk tēchā sāna ngyōngyō mā nā rītā xiōlēn jōmā. Xiōlēn jōmā dā yāndi kōk lōtsēm āndi mā tīndi dā lōkī jōmā dā zhōng lōk tīsī yō mā rā. Tō tī tī ngyōk dōng dā rā. Tā tī tō lāts chīndi. Tā tī ngyēn jī kēkēn gā dī kā mntū tī gā na sāngchī pā dā tū tī gā na. Tā hā chāng kā kāma zōk tsā rā. Chā sāna kāp tī tū ngī ngā tsā lōshī kā tā lōp tēn tū kā tā lōsōng gāng yīng kā tsā lōshī yuán bā ngī kā tī tū ngī kā jā tī xīn lō rā yī bā kā sā lō xī yuán tī lō sūn dā sūn mā tā tā tī lī kī ngā kā mā tī jā xī na ngā tī nā yā bā wāng sā ndō sā xōng mā mā ngā tsā lō tā ndō tī na tā yī sā kā bō rī lō sōng chī tā tī tsumā ndā lō sōng kā rī tī sā yī na tā lō sōng chī tī lī chī tā ngā tā tsumā ndā kā tī lī tā tā nō xī kī mā ndō wā shakpa kje jachi rong zochi, ta shakpa kje jachi ten, ta gu gu shiri ten, tsa yi ki mangi hija pachi, ta hija zochi ten, lo yata sha rongwa hija zi yorwa, ta lo yata sha gana lo lo mazona pachi hija ten, lo lo ngi toji marwa. Ten yon de kanla kanza ka ta lo lo zonggo to do zong, pe na ta hija ka nanda no ju ye tabi na, tsa ji hiji, menga ji, menga shima ji tabi, ten yon lo lo mazi na, ten ne, ta lo no tsa do na, ten kui sapa zonna pachi me ten gena ji marwa. Nako lo zonggo to ngi, parta zonggo to pachi zonggo jiro na rima. tab tau chori lo song gun ni jente ge song ta man tsak ndre he te ge lo song na ta pe men do ngo ma ma me ten ge man tsak ndre he te ni ki chin de si he le insa na nga sang ge sa na dong bo jen sen jen sen chen jen sen chen da hi zong sa na na xia sang ke de mo yong ke xia zen de to jen sen ta ten de ris te tin no ni sang ge te ge ri da ge ja bo zo ris te un de sang ge zo de chi sa na xia zen su cha zhe ta te ts zo xin na ta Sengge san tih taan dhikhi jab mansik te lool pasong ta tanish chi jilang nga gabo me. Ta ten ngoma ngoma ta pimpa mando. Rede ta mansik looyal ta shaa guna mandoay na looyal ta shaa thug mando wa. Rana rima re. Te wante ngay loochen tridu ta tso kya pandoay. Ta tong looro tangbo ta looro nyumpa loochen kahi ta yopal pandro sa ka. Pena kya yana loochen nye. lo tse jik dhrum chi lo tse nyen tsa ta ta lo tse tanri dawa ta teki tangpo mang ta tse te gyue pa ta zongyi tanri pandro kudu ta teki ngi ta gegen kaxi ke gyue pa lo zongjiwa maris rana gyue pa lo zongjiwa maris ta gyue pa lo zongjiwa maris ta te lo tse ti ta hajang ka knowledge sa ta tanri tiki na ta ngi yo ta nga tse ngot lo tando di gegen ke ta gyue pa lo zongjiwa tanri yi ma nyo shi ma nyo ngay pachit tat ni inji maari sansham. Ngay jama ngay andi tanda di jabu tang inji ji ke ta zhong di ta tagi nol, khenshar tagi nol, kini do sana. Nima rir kecha rir zhong asa ta. Tandri zo tang di, tat kecha tagi tsumang daga lor zong rita. Ya, ta tandri rima do sanga, ta tanda nol do sanga. Jama gyoba lor zong gita. Ta ngay gyoba tel zonay khenpo ya.
2: Gyoba. Kana zui inji jang di zamba, mi mangpo chiki ta zamba ya di 민직 지고 성조 전에 엔티기베 나와샤루도와 지리에 대한 도움도 책줄 다 제발에 냠도 나교 달로를 신신주데 지리에 대고 비주 단살리도 좀 변토로 가도와
1: 그래 드네제도 뭐마 다 인지지 이게 답이나 문책들 다 도기보 토마향 이게 세상 그 문책 뭐 진요명아 다 망보도 인지 존요미 니마르라 다 문책 자리스트는 로존나 데 니마 선바스 이바르 데 문책 니게 저 바 옌도와
2: 제제제
1: 자만 의사는 다 개자 힘 거이데 먼저 그랬신 개지 희지면도 당해야 다티 그저께 다 인제 이게 좋은데 접발로 좋은데 돈안 채버 시기도 하게 아 접발 던들로 좋은데 당하고 배 찍바르산 찍바르산 이게 접발들 접발들 로첸 칼스 다 로첸 노지 먼저 파제 접발 나토네 조지 다 신디토도 막 그나야 접발 나토네 조지 로말 거 같지 네 나 키스나 드츠다 나버터 다 쇼고 챵 인자 마제 지니나 안다나 호라레 다든다 나크체스는 요거들 로라 존체 접아든데 냠보만 쳇 때께자 로존제 든디 든디시네 땡 그게 그 너도 깨자 다 쳇들고 로제티다 라만도 증에게 겐치 타히 간체열서 다든디 고족 든히온 다딩 내게 다 로첸 로첸 소리 단단히 멍본 다이트 때도 그 단히 파시도 그저 예치기만도 내 로첸 내 로첸 배 로첸 저리 로첸 티만 내 로첸 차 니 히야다 만데는 내 그 로첸 티리면 티나 녀보 말을 되는 거잖아 녀고데 거시마다 나니 적트는 나다 로로 담본 티 티운데 나 로로 쪽바 티차도 그냥 녀도 로로 담본 그 내 티운데 당인 더시 카 혁체 뭐지 당알 타사 담볼 연데 나랑 그냥 녀한테 답 무스다 던철 졸이겠다 거가 연다라나 던철 뛰는 악다나 요거들 치서는 퍼센트가 매몬 땡게 되는 이게 아무도 감아 저루자서 코는 퍼센트 저룩다다 다 너선 드는 판단게 대찰을 때미 퍼센트 히티즈 퍼센트 히티즈 다토이나 저저 배튼 퍼센트 지네나 용다 퍼센트 지네나 다 되게 뭐보다 다 되게 야모를 쓰는 게 있잖아 야모 레드든 시대 다 퍼센트 좋듯이 당 차대 말을 니게들 사장 때는 동동현 쓸면이 제스나 나를 dan lo tsen tsi ti nga ji lo tsi tsi nyon na gen shi ji lo tsi ti ta yamo nyik pari da zo deng jo rai ju da lo tsen ti li mi nga kiasa na nga da lo mal meng tong la zi ke ta hi yun ti ju tu zo yi ki duka ta nga lo tsen ti li ri bu na ri mar de nga ji lo tsen nyen di gen yin da ke lo tsi ti ta ti li dang len da shing ken ka mo ma war kiasa na len ta da ri do no hi da ngi ki len ta ti no ta u tsuk do taip hi do ju no tsuma tsui do wa ten na ngi ten kiasa na nga ke lo tsen ti nyo le lop ta lo tsen pa ti wun do nyo ke gandhi zhang ka wan do na nga ke tendi tili ki pa che ngu me ye tanda xin zi yu xima nga ke gen ta che me ke che lo tsen ti ta dung na rima re ti wun de nga ke kiasa na tso cha tsen tsen nyo je leba nung na ta sa hi ten pa ke ta hi yan tsen yo toro shen na ten ta tende yu nde ta ta tong yin na nga tsen yin na nga ke lo chong lo dan na ron de leng ke sir ja po je zhong zhong ka jiao chi di sa pa che ngi dhe man jato ma za me ya ti ta to ke ke teke de drama chen de ne koko mendo wa ta teke min de ta yo ke de te lo tsen teke yamo ma tsipa tanti shen de yin jina ngay pan de nyapin de nyogo nyapin de tanti shi gina kwa len li ji lak cha te ngay tina di nu tsui do re ten do ji ma kito na re ma re ngay ke lo zo te ta tong tong tse le tere ke zhong zhe jik che to ta lo tsen tika shena te ngay teka ju hyo tsuka na lo nyogo de ju hyo tsa mendo wun Lotsen tiku de yomara. De yonde, nga kiasana lotsen tinte ta nga zanra gode jokte yon, nga zo gen yenda gode gen chuch tarin zanra zangre ti kya hiendo gen chuke jok maanza dreche na zo ngal tindi yin chizir ko gen lo chuwa dake ngal ta tindi kacha tindi hiyo na. Tengi tindi zil loso ke jongde ti hachan ju rin hiin katsik kiwa hi rin ma to tirin tirin lansan lansan jongde tiondo to ma reis Lōsō zōjitin zō kia dā sō jitirī sī. Kē sō sī nā nyōjī kēshū. Lōsō shī tāng. Sāng lō kōn dēhī tēgī sō kērī mē tsā. Jō hō tsō mā tēng tē tē lōsō tē shī yī nā. Nyingbō zō yā mā rī sī. Jōng tē zō tī pā jī tū dī hō lē jī kī jō rī. Tē kēr sī nā jō hō tī kā mō jī tēng dō nyō tsō mā dā jō tū mā rī. Gē gē tī kī lōb hī yō mā sī. Gē jā tēng dī hī nā pā jī nā hī yō mā jī. Nyō tī kī jō yā mō tē dā tā gē tēng lō tsā tī kī bō dā jī nā. ngi tena pache te yon rikyo maate. Nga tsu jari lonti da teki kecha hiri indi, nga lopchen duyandu zini na, nga toron lontun duyandu zini na, yang mara na lopda kiwaan duyandu zi, jakin tsik duyan zi di hiongshi dama zi, ta nga ke oya lopchen dridu zi, ta mantsik dinda kan tiong mando wa, ta nga ki ta duyan shi ten ta janka toki bo zi yali yin, ta ten lo zhonsh tsenka yin da zhongwa jama kata na bayi ki toni ta 진가 연다 정야 그딴 락차 저때 내히나 딱 고아 갈래 갈래 내오라
2: 그래 닝은 된심
1: 아 나 내가 지나노 다통 요기 그 저지 니바든 된지 니바테 그이나 세단 그 야모마요 때 정저 때나 할래 그길 테네 공부 매체 찾는 거 그 조 할래 때미 자이 이나다 바이 이나다 이나다 야모든 된심 것인 때 제제제 고알랜드 브르탑테 코 갈래 갈래 제용라
2: 나 나도 있다 고알이야 로얄리 리마다 그 고안드니야 마다 차이
1: 뭐 근데 저
2: ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: 这不能吧给你这些你妈了呢蒙顿从比蓝顿家准备修当西区长委抗比破格级热地协将蒙灿吧没办法这样给你这些你妈来了老荣总老九年比老水直气切进当老水解决对应年为了呢前途中间阿空年能色的就车进当对应不用给准备更加托车所有个人领格空气
1: 我们后面呢老者他老兄刚才的马端是吧这里呢江南南沙松这里呢妈妈老者妈妈老者松是那个但你也买了租不买了然后老者马上老者能相对就行了相对老就行对强度给予老者推出来这里呢要提问的我找了老者找的那呢他当然呢这要找用的这里那么呢老者提问的但不我是那个拍业的贵兄啊不拿了老周的了，老周的，这次嘞那是早呢，对对，那还别早呢，我就给他打个那恐怕，他杀气看你呢，那个怎么样嘛？兄弟老看的呀嘛嘞，给看看，伢看的呀嘛嘞，还讲大节目的呢，群众嘛各都帮着了，人家老嘛忙死呢，得把这搞么就完蛋了，说的，这各对对，我是老张的弄了，但通但我有蛮多，忙着给跟，把这等你做起着不，等着忙不好嘞。但年轻就看你呢，但个就崩开呢，但还讲这多心酸。觉得我们他匆忙的老着急呢，等于是讲讲，等等菜一通不，我忙起啊，但我有两天他等着个菜一顺多，等着让人的。但他老着人就多的我嘛，他那啥老大不热，他介绍呢，我说我买呢，那了，他绿色汤匆忙的，他通我说我就是安堂跟你。kuen yobo tan riyo mare, andang zui tan kuen yobo mare. Tata tatong andang zui ba yinba mazi, tatong mina jek ti ti wara, jek ti nsa ti tano, tatong tatong ando tatong, on jek zi kal. Tene mina le, nguma yina sakhan nyingba chore, sakhan nyingba tajia chore. Na sakhan nyingba ti anna tsijab, ngazi yina sakhan nyingba ti za ti ma doyo mare. Tatong ando sakhan ando za sam yore, za sam. Te mazi, tene ngozi anna le, loda ke sakhan yingbi, ta sakhan tribi ke tukab ti da, 我说，老荣总，看吧，你吧，你到当三组席里去搞个人，大家投诉
2: 啊。啊，
1: 真的痛的，搞个当老某某那等着搞个等着上班等着讨钱嘛了。恐怕蛮些对，到等呢，也按组织席里，但这个主任等侬，但我是搞个等着都痛的。啊，你是用上个等呢，老大了，啥家某某这样人呢是？
2: 对。
1: 我是他投三公，你把人啥家么三把雷等，从嘛啥家从嘛的，日头整个恐怕的是啥家等着人，等着是这样的，反正某。ये गुजरात राव सो मो गुजरात पच्चे राव सो तेर साखों अनि तो कांटन ले मना ले था कांचे पोलो जैसा चुन्चो से मंगा मंगा दबो जैसा रिदा तेज सर मना ले तने तातों संशय चल ले रोशिया रे तेर घुमांग वो संशय क्यों आमरे तातों संशय नोले था क्यों रियरे तेर गेगें पंखाई नो वो जो फोड़ा मो 人家年轻做人，人家年轻，他当七十呢，人家弄了，虽然七十七十呢，人家开心呢，他没没我就给菜给的，没业绩呢，再也没他们东西的。他这人我爱就爱爱吃，爱爱吃的不等着，反正人家早顿是吃的。但老公匆忙的，他当我这个他当年轻的啥个，他当努力，这个匆忙的哪怕匆忙的，吃的是啥个，恐怕的。他当我这个拉肉的老公，他当我这他当甜蜜促进做去的，等着甜蜜促进做啥个。 lakcil, trikzo. Tene nga zhuk tatong, nga zhuk tatong royang, royang ke. Tene kangze polo ke. Tene tatong lakze polo. Tegi tsuma nda chisa na, ta zangkho zhire no shi, zandawa ni, ten zhi zhengpa hima zheng na. Tengu ta di tsu sert tsu ten na, na suri shing ki gigen yang yore, jenga ki gigen yang yore. Te, ta loda ke chi zhuk ta, chini segre, ta chachen te chetan ke ta, yamo ma re do re. Te kanga ya, pachen yo ta yo zhire te. Ta kanga maza meli pachen ta loda jilo yon toji ba re pachen. Re de ta loda chisa na, rong yin, yajin rong hiyo, ngozi yajin yamon rong hiyo. Janan nangsa chunga, chando chi kawo ina, an tangbo shi. Lontak chi san, jok chay tang ki tang, naba ta yamon tamo war. Chi san, nyol chi chi chi wana, te chi, ta ta shi, te kama ma yim tanda tong da, te chi san, denpa dintu kri dar. Jan re tong na ta, ma na tsuma da denpa dintu kri.
3: Arla.
1: Janan nangsa chui su to, lora, loma rizhe nye re manro to, zon marang longzho na shin chay du, kazo ki yik chay tong po tong. Janan nangsa lora tong te, kama pachin, kama rana wong, pachin wong. Then Pana Pa Dona Nitana Yamon was at that singing. Tombo Motor Jasha Zogger, Tajana Nansan, Low Pajan Tumor, Low Jokes in South Pajan, Aunt Ambos with us. Zonka took Chandu, Zonka Yoton, and Aunt Ambos with us.
2: Ganatu loved the Dutch Bugu, and then Kama Dane, Takamaya, Toya, Tumir, Marve, Tikina.
1: Mother Tana, Satank, Mamaina, Motor Lord Takamaya, Chatanger, Saint Canadisana, Sudita, Janier.
2: Less, less.
1: Tengsan teni zhe rimata, rehim da chisana ta dalo yin nga zhige rtsenu nga kama jangayin di mbatu tenkayin di bayi rindwa. Bayi chanto san tsama yanda nani an tangbo yin sari kyanyo. Nani nga lo zhen rindu mana nyo yeb chi zhori, di bayi ge ta zhang zhi kyanyo gochi gochik du tsaka chiri chi rindwa. Da ya tenye di yang bayi rindwa. Tsenka an di chi chu rindu se, tenyong gana kama ma chiri di chisana lo tar mnda wa yung gado. Nindu jami nyi hi lo yin sa, di di nga zhi ya tenza di chisana 안지린도 대응도 안지대요 저 채무를 안지대

Sengkena bachawo gongkhamza nga lechi tsochong pa xirana mchaye. Ta ta lhenje ne sengko tsukpan dene, pyo jo longchang nyamchay le kong kanku yi longchay ta pyo jo bimzu kanku nyamnya xepi, chanku yang xepi longdo lechiri. Lechi gomene nambachu, nao ju rongpa chere rando chungwa napa pyo longdo, muro sana pyo zongke lechi ngabji pat sengpari. Terengi lechi nambachu, muro sana pyo zongke lechi ngaga pat sengchuri.

ta ya mi chang ta to gu ke ju na bu da la son ba na dan zi to ge ta ma zo jin zam ba lang la cha le zi long on yong sam na cha mi go wo ong ge chen di bi ge tu la ti che la yi ri ti yi ting gu te na kap ce pa sa nyung ge din ten ti li ya mi chang ta to gu zer ba ya re ren cha che li ya bo cha na zer ba ta ne ya si tong dum bum ji zer ba ten nang ge kun du ya dar kar bo re re re ta kya chen ya ta han long ge ge hi rap dor je la chu za bi ge sam no ya po ri zi bi ge ke cha ya po ri yin chang a pa ro go le ma pa pung ro zo zo go le ma ka ke ro zo zo go le ma da yu ro zo zo go le ma te yu ro zo zo go le no nga ro zo zo go le ma nga go po chang ta kir gu ne mon dong na pu da lan ro kir juk da la som bi tu da ye che top ge ta wa bo non zam be len la ta le la a da zin na ma da na pe go po me bi ta la chong nga mon dong ne go po da lan ro san yin yin mi nga ro na po da ye kap ti la rin zam bi ta wa ma top na o chi chi di bi thong go chong zo na ko ra na pu da lan ro yu tu ta si ba tong nyam ta te ye ge ce la ta ni ro ni ma tang ge yi zo ni ma tang ge yong zo ta da de ta hu le ge la ga ta ba me ge mo zo sa ba sim ge me gatu rati du gatu kan ro pon da kan karbo ni ma cha da gan mi me rati du gan mi ni so chi da so ngom mo nya san kon da gan ta ta rati du cha ton nan ga cha da ja ka ton nan ga pa la so da yer pa so de du me to ta da tun du di top ji ga chen ja me di u be ge na la ta ha cha ta top den zi bi pur gu ka ma cha ta man ra ni ro yur ge sa cha la ho da ba ka se da la to bi pur gu to so ye mi cha ta to bu ta hun na pu da la ro bi tu la pa ti pe na da ma ju go nan go sa mo mar bo ce ji la tan chen ga chen mar bo da gung gung ye la ce bi tu ce mar bo mir chi chi da da jab san ta marbo ning marbo tar ji jab da da ni musa la to bi tu sal la to kem ni se la ta marbo bun da shi da da yi ta dong o la te ba na ta dong yer zung da ba tan da ba tan la shan da da ti na lan da mo gup shi da da nya te ki da sa se kem pe ni kum dok ta se da yong hyo mo la te ba na hyo hyo na du na san du da du na pu tu che ko ma la ta se di sa la di da da tong mo gum mer che shi da da ti na lan gu shi sa ji hyo sho gar ge pung che ta se da to wa na marbo ki de la ga jab le men da shu le da sab ju le men da pu le du wa sha mar ding hi la ga ti ni ma shan da da den dam da ba chin da da ga de ni gi har ka da ma di ko da ko ba chi se te ti dong bom ge phim du to mo sa la to da da yu du da ka la ta be ge ne ya mu ge go chi be ge zo ni ge rong ge sa sha la pho ta ma nga da thub le pa ti do nga da thub le ri gu chen do nga da thub le la ya me chang ta to gu ser ba to so ma ma ta ma ja le chi te mar bo so la chin da chi la gang gang gang le shong le da lo chong chong chong le ni le da tuk tuk tuk war je kang len ra tong ta lo mar chuk len ra gondong te ba pung yi gi ngong la cha ta me san bie ngong to cha wun len gi sa sha la tu hiong rung xie da to hu tu du de ye tang ke pa yi len trosa mar tang ke pa yong len trosa xe nyung mi lo ma ji sa ri da lo tuk pi lo kap ti nyuk ta kong sa ri da ti me tse nyung da pen sa ri da dang ra bu me ye la so zo je sa tong mu gang la xio sa sa me tang ka tri je ti ki yi zo tera la tse du mu na tu ju chang cha to gu ser ba ti gen do wa ta fu gi ting to go yin zon bi ngom lang xin ne te zon pa zan mi va cha wun len gi ji la to hu hiong rung ba to nyam ten nin kar pa tu pur gu tu hu da la ta ma ngan ro kon ro chi che gi ngan ta ni ne di yu bi gi ce la ya mi chang ta tu gu ser ba ta ha ren che ta hu gi gan to la nga jur le zo chi ne cha mar ding chi gan to la nga jur le zo chi ne da da chi chi da chi ob nan le ton ne chi chi chi ob nan le ton ne da mo chi ten la chang ne gung gung tang gi le zo ya tu ya da to chang le la che me de ta ma da le cha hu le gi bung ga sen bung go ka ta le tu ju ni ma nin ta ko ma la ren nong to ba pe te gan tang sen to ba ma bi sa ye to ba zo ye gan pan nam to ba tar gi gan tang ma ba an gu kachan da jache ba sakhi tsikhen chung an shebi gi mulla norya mando ta mando la mo ton la cho pabon na gu zon so don la u na sur la cho sur la u na ti li ma tu ka ble pe le me me pe lo du un za da son ya mi chang ta to gu ti ling ru la ding mo ke be ge dan da chang ta pe ye rang ta la tron na son le

0: wanda tang yapa yin na tini yangda saji ni nande te ti seji jimbi ta nandam chan yaji yin tini ta teringul hundun dugun nongji nande tanga su kalisa kurgo tsu shodong rabu ji zi yapa yin na zawi chani ta yege ki yawa teji kol hibari tini yege ki yawa mabu yopa kani yege la ngoy go ni yana ta yangda saji ni yopa tini yang tela yang yang ye dang saji la yang saji sunji te yang saji sunji soge ani jirtun zhangi ba yang ye dang saji sunji tamba te chere zina ta tem sombo traga zao rani sumbi ki ta goma ngay te tene yin ba o ya ta teji kola nga zo rontin dugi nona te hibari tene ta teso dan re te nga zo sanye xa ji ke tene zhuwa ka ye ji nga zo tene gwe jin yin tegi nona tene zhuwa tambo de kanyin seba yin na zhuwa tambo de kanyin seba yin na tene yang dang saji se yung kasi la yang se lini je tene chepar te kanku kong ye gres yang se nye chepar kanto yo res to zhuwa tambo shi zhuwa nyingba de kanyin se di le tene otsu hiba taba nan chunba yin na otsu hiba taba nan chunba yin na otsu je tene ming chahin nga ma I could oo hiba de young in the means. I could oo hiba de young yegan mangi, young inba, at the inner means. Jensen countries. Then it draws some much country, said dealer. Draws some much country, said dealer. Then in Yanga Gasla, young Alani big Jajens, at your is. Tangaso big to the jibbing Yangaka, the name Java Mambogonia, young Alani big Jajin, Pedi Mamboya, but it. That tesola, the name young A, Siaji, any shoe up a rega mares. Got the tesola young Hibayana, and a pegela. Ani yang yang yang ye ge mtsi ba de ni yang a ye ba de ani ki ma ne ran ni chang ro de den te gan man tis de gan ji ri is wa da de ji ko ri che ri na san ji chang ji de ni de de zhuo an de sun bo de ani cha ma ge sa ji na ro de ni de ni da de se gu wang gi chang de na ya ji zhe ma da xi de le
1: lin qin di zong ji da xie xie dan ni jiang zu pin cuo dang ji su da ji yi zhuo nan ce da ya mo

Manda mi bie zatong ge tian de. Suan mi zhong ge zhe ge zhu bie bie da qi. Nian jie yong jie zhe gu qi. Yong si qiu bie zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bi di mi li xie yin yi na. Qie jie tu zhe gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan si. Fu wa.

Yang zhu bu nan ba, da gong li ni bi lu ji ni bu di ni na, yi ba bi ran zhu jia dong yi lu ji, gan zong jin zong xi ba dang, ge sar la xi ba di ni ri. Zhu bu zu lu ji di ni la ga bu xiong na, ka ba an zhang, zhu ji jie gu ngang a du jian ni, nga zu dang zhu wa xin ni ri go xie chou li ri. Xiang la nan ju ji, sen ba bi ri go xi bi lu ji do long chun ka bar song yang xi bi na si lin zi, da de xi yo bi, zhu bu zu ga bu zhu bu yong wi ri wa yo. Zhu bu nan ba, da da ring ga sen ba bi ri go xi bi lin zi nong la, sen ba po pema dishi do da zhong penso nyema chu zhong da zhong tsiring nyema ka zhang trashi so jia re go xi bi lu ji da zhe xi yo bi qian na ba nga zu lin zi na xiu ber ga zi xi ji yin zhu bu na ba da ngon la nga zu sen ba po pema dishi jia re go xi bi lu ji zhu mo xi ba de jin ni do kong ge lu ji de lo ka sa ko jia sa zong le yo bi zhu bu zhu mo cuo ma do da rong la sa lun zhe zong le yo bi ai ye chu zhong ge nong cuo ma la pu jin yin si nian de jin ni guo

chobu namba ngani na shunyanga bata shizi ta shenda zumbapo kandru loja yin. Peyoge pyozon chobi luga ki rinne junzi ta tabi tonya dini ngana tsui torto mebe unge shiri. Tenre son chan che ge peyoge luga la chanbe zawa tangma di nani royangi shingam di zena shuda. Dini ina che ge nyanjin dina isim sowe peyoge luga chuzi na so nyongri nang tukiri.

0: Shomba.
1: Sela.
0: Limbo mungkin de kwa inja de. Nian ngang na jatung ne min bule konyo.
1: Rela, mure. Sela, chi chi.
0: Nini chi ta san jokere, chen nangung. Pumo ki goshil de na tento peyong.
1: Sela, pumo hai de, pa chi mushi lun ta nyambu yo jare.
0: Mushi lo to nyambu yo na chire. Nga kola chole re se yin.

0: ngay chepan tasa shi nung chi kata. Kozi san te kasa dago nungi yinjire.
1: Chiu san nung mubba tizinda are.
0: Ma tongsa yore. Tata ne, jino ki jitie.
1: Ngay jino te toto are.
0: Huayi, chero nungi nima are. Chero me na, ngay mubi no lida yore.
1: Re te, chiu aja gana nyu san droge, san lo tongi re.
0: Ndro, nga zui lasi me la kecha jendang gita.
1: Lasi mi sun da sing?
0: Zhongbo, lasi nchang je kuchu chungma cha ye pe zhongbo zho re. Lasa pepe tan to chungma kuchun tong ye re. Ndro.

0: C'est là.
1: Maçon.
0: C'est quoi là?
1: Lozon. Nga tsui nima mi puta mi na. Ta ki gimba ki tongi ri. Nga se. Mu tsong gita ba shi li ti chen ne. Mu shi lo tong. Nga wa yopu zo gita.
0: C'est là. Nubi nungo xie gyo ri ya. Pien go ju zhiyo ma xie tong. Nga se ya. Nga tari yun na tsong de kwa lan zho ni. Hu zi zi jo ni. Da bing go pin ero de zi ni ya.
1: Chi da bai rong xiong to.
0: Da ba qin bu rong ma xiong. Daba chung chung ga xie ji ngô pè nang ji Yama du mì mì du Darun hù ji jiu na Ku zi ngà tsu tong nyong lì xie sa ri ya
1: Daba chung chung tong nyong lì xie na Pien chien po tong lè ma ri
0: ya Zi zhè ma xie du Ngà la darun xie jiu ya Nì mì lò wò gè Dabi ngô pè Dò chè xù nè Mù shì lò tong Gà zong nì yè ri ya Nì kong nì bà rè Kèn zi nì bà yò jiu ha zi